Moi krara nanga moi pani, go to cheti nanga go to boy. Sa alobi and sa wani, agam pa isondro mi bumui. I want day mi je wan pansi poko.